0: Mungbadu adaba.
1: Mungbadu adaba.
0: Mungbadu adaba.
2: Egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi. Ise lo n pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, ti e kon sun lo ni.
3: Aba, aju ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba Mission. Korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode. 24/7 Aba Mission. Ko lo tinu rara. O ka gbo eyin didun, ara riro. Afo gede gede do ti ora danu. Logo lo mo okunrin aba duro. Ti o si ma sise akori lodun lolufere iwe atego la fi pelu re ajo nafdac fonte dugba o da lagu ara 24/7 Aba Mission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 Aba Mission gbugbu iga ijawa ija osi always guide
4: where did you buy it sike Yes,
5: e ko dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba ti lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kun si nbe tori pe n to ti kale to ti kako ni e ti ma gbo nipa seed care ini le se ko ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de ran fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa kani nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo si dukia ise mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo derun fun ni sugbon ta won wo pe bile aye se ri lode oni je ona ti ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu nikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ile ise CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile mo kale wa
6: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulrakim gege bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilu nu le patapata ti o wu wa ti afera lati ori inu yara mattress la fera ni o afera fan ni o AC ni o bosi le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ti bebe lo leyin a tun wa bo sori pe ah ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan a tun ta ni CDK a tun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin ko se tailor mo fe ra sewing machine fun e ni fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbogbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin elekata ni pe e tun wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe eni ti san o tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon eni ni pe won le ra nkan ka de ma san o die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe ose ose na fe ma san wo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK o ma pale gbogbo nkan ta ba ti lan fe ra yi won mo gbo wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan yo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be be lo te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan CDK wa fun ni nkan ta se pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafani pe e lo wa ru moto to wu yin ke wa so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo duri ani to ba tara moto wa fun wa lafani ki won lo odun meta lati sanwo to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba ti se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo gba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigbati mo ti mo wi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbo wa fun ma tun ma san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san owo ti mo je bi iya loja ma ti rora mu ye ose to ba ro million latose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks ti ba mo se mejo ti ba ti san ose kini keji keta kerin CDK mo pe eni oni bi ti o ti n jade a gbe oja re fun yóò dẹ̀ tún ma sanwó lọ nǹkan tí CDK wà fún ni kò wá sọ wípé à ń gbé apá àbí kan ní Nàìjíríà a lè ra ọjà o gbogbo ibi tẹ́ ẹ bá máa gbé Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá ti béèrè fún tẹ́ ti download app wa lórí play store tàbí app store CDCARE tẹ́ bá ti download ẹ tẹ́ forúkọ yín sí tẹ́ fi phone number yín sí ẹ ti rán àwọn èèyàn wa tó ti mọ kí yín káàbọ̀ CDK ò wá ní sọ pé kẹ́ ẹ sanwó sí àkáǹtì kankan o gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ṣe pátápátá nínú app yẹn ni ẹ ti ṣe tẹ́ bá ti download app yẹn bá ayé tẹ́ mọ̀ fi owó yín sí ẹ mọ̀ rí ń bẹ̀ bó ṣe ń wọlé bó ṣe ń jáde àǹfààní tún wà fún yín láti pe iléeṣẹ́ wa lórí app yẹn tẹ́ bá ti download àbí kẹ́ ẹ chat lọ́fẹ̀ẹ́ kò síbi tẹ́ lè wà.
5: Ọ́fíìsì nígbà tó jẹ́ pé ní ẹpẹ̀ka káàkiri.
1: Iléeṣẹ́ wa wà ní Exodus Filling Station ládojúkọ ọ̀fẹ́ Tochi Pharmacy Olúwatoyè Quarters Àkúrẹ́ ẹ lè pe 0707-454-2995.
5: Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ wẹ́rẹ́ yan gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń fẹ́ láti ní dúkìá kan àbò míì tó jẹ́ pé ẹ ti ń rò ó ìpè bó lẹ ṣe ṣe báwo ni kiní àwọn ṣe bọ sí ọ̀nà náà rè é tẹ̀lé wọn CDCARE ó dìgbà kan náà ẹ ṣeun.
1: Iléeṣẹ́ wa wà ní Exodus Filling Station ládojúkọ ọ̀fẹ́ Tochi Pharmacy Olúwatoyè Quarters Àkúrẹ́ ẹ lè pe 0707-454-2995.
7: CDCARE dey for you.
8: Say after me. Okay. Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
9: Millions of Naira shall locate us as we take part in the Milo Text and Win promo.
10: Get texted. More than 2 million people will share billions in cash and prizes, including 6 brand new cars. Buy any 20 gram Milo promo sachet. Find a unique code inside. Then dial *8011*#, or scan the QR code on the pack and you could win big. Buy more, win more. Promo starts July 1st to October. Milo.

0: won ni bi oni reself igba mo e to ti fisile o le parun baba yi o ti se record o po jati rere to je pe titi ogun odun ogbon odun si asiko ta wa yi orin e yo si ma lo lori ategun na ni oya na be mo gbo
1: ara fun mi omi

message mi fun yin laaro yi niyan eja toju ara wa eja toju iya wa eja toju baba wa eja toju ara ka toju ebi bo ba dagba o ebi nikan na lo ma ko won lo meni o sedi bebere a o le fiwe alaaro lasan to a ma mura lati ko garata wa kuro lori eto laaro yi mo dupe lowo en ta ti jo seto oluwa ni fe mi adebayo areke omo egba areke omo egba to ti di yawo ekiti ti o sibi ti o lo mo to ti ma gbagbe egba ati fide egunle sekiti to mo dupe lowo atuko mi Isholuwa Ekreso Lumuyua Ati baby mi ta jo wa so de la ro yi Madam Caroline ti mi to po Lumuyua Ebe ni big mi fa kara won atele ni That's my only baby Ko ba de wo yi te ba ri won Monday ke ba ni ara baby daddy ke ma toju ara yin mo step aside bayi bi mo se nfa yin lori ofe Christ titi di lojo mejo nja titi di igba na agbara abi ko ore ofe Christ na ni mo duro le titi di lojo mejo emi tope gentleman olododo mo lumuyi wa lonke yin pe o digba

0: 08162519991 the number to one not below wa I want to mini bura you got in pay me what in body wa lila your con con I want to damn one what's one mobile shame law I want to moti jazz it moti rice it want to mobile in la gagala baby 08162519991 hello ekasa bye see ya Shala afia mo ba yin mo mi Margaret jare aware yin e ka bo sori eto
1: Margaret lati lo akure
0: yes ma e ka bo sori eto aware yin shala afia e gbodo ri e gbodo ri e gbodo ri e gbodo ri
1: era nu gba o
0: ami yala amina
1: e pe ku e ni soro so
0: ami o ami ami amina e se o mo mi Margaret o ye ja sare gbe yin wonu oko kia kia kia life akoko wa sofo mo fe fun yin ni onka yoruba laaro yi ti ba tin bere ni ede oyibo eyin mo so fun mi ohun ti an pe won ni ede yoruba e je ki nkokon fun yin ni eleyi kini an pe 530 ni ede yoruba
1: otale ni degbeta
0: so da yin loju mo mi Margaret
1: be
0: otale ni 500 ota o le ni 500 egba egba kini 30 ni yoruba
1: ogbon le ni ado 500
0: ogbon le ni ado
1: 500 o le ogbon
0: e ta ba ti fe so dada nko ta ba fe pe dada oji le 500 o di mewa o to ye ke ba mi so niyan e ja ko lori iyen na oji le 500 o di mewa be ni oya ibere keje kini a ma pe 390 ni yoruba ya 390
1: irinwo o di mewa
0: irinwo o di ni mewa ibere keta kini ka pe 588 ni yoruba 588 okay 588 O le mejo. E je fi eyan kan ikun ko je eleti ma fi kase nle. Kini a n pe 704 ni Yoruba? 704.
1: Edegberin o le merin.
0: Ninu ibere merin ti mo bere lowo yin egba meji.

0: Hello, I can't saw.
1: Ani ko kan gba.
0: Bayi sin be yen o.
1: E ma kojo meta.
0: Awa re yan ta la fi amu ba yin.
1: Eri anu gba lori kojo.
0: Ami o.
1: Awa be ro sun fa yo pari o.
0: Ami o, ami ami ami. Oko yin.
1: Oko pare lori kojo.
0: Ami o, ami ami ami.
1: Oko mi ni Wuli David Solomon.
0: E kaabo sori eto.
1: Emi be lati
0: lati mu oka. E kaabo sori eto. E je fun yin ni alphabet C. That is S in English. Okay. C ni Yoruba. E daruko oruko obirin marun to bere pelu alphabet C.
1: Silifa.
0: Eni.
1: Cecilia.
0: Cecilia. Okay. Oya Eji.
1: Sidikat.
0: Sidikat o di meta.
1: Saibat.
0: Saidat o di merin.
1: Sikira
0: o di marun lori alphabet C yen na ni asiwa e je adaruko nkan tenu nje meji to bere pelu alphabet C
1: si nkan tenu nje meji
0: ben o le je nkan ta nla tabi nkan ta le je
1: stick ben
0: kilo nje stick onje o
1: seed
0: sweetie, o ti ye mi, o ti ye mi. Oya, okay, yo kan.
1: Si, nka tenu je. Okay. Okay, yo kan beyen.
0: Okay, le wo la man se, to ma da man ro, to be pelu si.
1: Okay. Enam lo ni.
0: Tin ba si ro lo ajo ma pin ebun yin ni o. Oli.
1: Ko si wala.
0: Se man je semo.
1: Semo vita. O wa lori gba.
0: Oda. Lori alphabet C yen na ni asiwa. E je ka daruko ori

0: mo mọ ke ogbeni Michael na ko fe gbianju na ni o fe gbianju lati you know koko bo boya won ma get e lo e kan so e kan so e kan so mo gbe yin to olo
1: twale
0: baba twale baba o meji fe ni ko
1: awon ogun ani ke re gan to so tu
0: olongbo
1: o mo ti so ti goju ani ke ni ko ani ke
0: o ya gbe fun twale reji
1: because so tu so tu
0: ara e de pa mi loko yi
1: ti ko ti won loju ani ke re gan mo logo mo jogo lowo
0: o ya fi le fun e se jere
1: teyan
0: ebi na mo ko engineer kasani olo engineer Kasaba, she is checking where you walk on. I be covering
1: 3 minutes. Go to
0: oh yeah, feel it for logo. Oh yeah, Jane, you the engineer Kasaba.
1: Oh yeah.
0: Mi o ni lo fara ni tori pe e ti
1: do lo ti.
0: E de fun yin ni alphabet D. D in English, D ni Yoruba. E da koruko okunrin marun to bere pe alphabet D.
1: Dada.
0: Eni.
1: Deji.
0: Eji.
1: Dola.
0: Kile pe?
1: Kaka dola.
0: Dola.
1: Eh.
0: Okay, eta.
1: Dola.
0: E fi dola pọ le to le so dola so dola pọ yen na mo fe ba yin le mo dola te so
1: da
0: pọ o di o ka yen kan abi
1: o ka yen kan abi e da ko dola do da pọ e di meji
0: di meji o da o si pe marun lori alphabet D yen ohun na ni asewa e ja daruko eranko meji to bere pe alphabet D
1: dog dog.
0: Mo kan fun yin ni o mo kan fun yin ni engineer Kasaba. E be gbe mi dodo dog. O ye o ke yoko.
1: Donkey.
0: All right. Lori alphabet D e ohun na ni aso e da kan kan meta ti enu nje to bere pelu alphabet D.
1: Era meta ti mo mo nje kan ti mo mo nje ti o ba o bere pelu
0: alphabet. Eh ikan tenu nje eh.
1: Ikan tenu nje.
0: Eh.
1: Dodo.
0: Eni.
1: Dudu.
0: Eji.
1: Dudu.
0: Oko eko.
1: Oko eko.
0: O pa ka si.
1: Mo mo je ki je pa le dada o go ra ti o po mi je lo se go.
0: E ma worry. O ya ibere to gbeyin lori alphabet D na ni e wa yi ka yin e daruko nko meta ti e le ri to be pe alphabet D.
1: E ko meta ti mo ri to be pe ara ba
0: be. Alphabet D. Eh o ya. O ya.
1: A ma ri de so fun bi ti mo wa. Dot of the moment at the phone.
0: Okay, hey, Oko. Oko Meji.
1: Oko Meji, Adi.
0: Ben.
1: My desk.
0: Desk.
1: Desk, desk.
0: Okay, okay, okay.
1: Matori, you're not going to be too high, Matori. Inu ti beri yen bayi wo.
0: Won ni bola won ti beri. E di na cafe e ba wori e sha fun mi ni number yen ti gbianju.
1: O ka.
0: Ehe.
1: 81 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
0: fi 11.
1: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

kosawa wi asan kan e ma binu gbogbo eyin ololugbo wa gbogbo eyin ololufe wa e ma binu adupe pa to pade layo oba mi eledumare taye njuba ayo ninu re tori pe ki se nipa ipa tabi agbara bi ko se nipo ori ofe ani lero ngba atun so loru enu ni jejo awo nigbera gan mi yan o je pe olohun oba yi n to ba wu ni o se lori wa a si ma daba a ma se to le lori nta mo lori ojo ta mo boya ni digba na

keji maje kan we yan ma the next move we into fashion next mama ma pariwo fawon eyan oda bi awon oro ti mo ti ba yin sori na ni ntaye oba mo ti won o ni.

se n to je nkan to next to fe da wole mama so fa won eyan eh elomi baje po gbogbo to fe se pata on lo ma lo lo ma ma so fa won eyan awon kan na ki se gbogbo e ni spiritual awon eyan ma n gbe igbese physical to je pe ibi to olohun lo yen to lo ti fe ri ire yen won ti lo tele be die won ti ma awon kan sibe to je pe inu awo kan ni won jo wa ti won da won ogba alimokoro yi kan to je pe nti won ti ro pe ko debe ko si bo si ni enu re ti ko ba o ti to fun awon ti o ni fe re ti won fe ase yori re bo ti ninu eje ka ma sora nkan ta ba fe se to ba kan ninu igbesi aye wa eje ka ma awon ta fe so fun kari pe ololufe wa gidi gidi o na la fe so fun

ki awon eyan ki won ma respect eyan o ni wi pe enikeni to ba kopa ninu bi aye re bo se dagba soke bo se kuro lawon ipele kan si ipele kan to ti se iranlowo kan fun ori ninu igbesi aye re iru eni be ma gbagbe o ma dupe lowo e ma dupe lowo e ni gba gbogbo o lawon eyan o fi ma fun oni respect ah omo yen ah omore o omore te eyan ba sore fun lo e yo to pada mo more na ni ka ma dupe lowo awon ti won ba ko pada da ninu igbesi

bakana a si ton gbodo mo menu ba aroro da ojo ti nro ina mo ki gbogbo awon ti ojo yi to be dabi eni po saburu fun to affect won gbogbo eyin te ton ra le se ti omi te ton le ti omi le fe ko le si e fi tawon kan sari kogbon o gbogbo awon tan ti ko se ti omi se ri bi won se lowo to tan lawon se foundation se ri po mi wonu le won nti joba so fun yin oni ke tele 30 meter le fi le si ti omi o ko to di pe e ko le si 30 meter o le fi le si ti omi opolopo yin in te fi le ko ti e to 10 meter elomi gan oju ko ju 7 meter lo e dakun awa e je ka fi ti awon kan ti won ti wa lenu e bayi ka fi sare kogbon ki mo foro le soro ki mo gbagbe ni o oni mo fi so yen sugbon gbogbo awon ti omi ti won so se fun akin akin Olorun ba yo fin to da yo fi ropo fun yin o sugbon gbogbo awa ta ti ko lese ti omi e mo ja ko lese ti omi o tori awa omo Nigeria nti oye ka so na la ma so pe ngba to mi wa fe ta awon eyan be yen ijoba odasi o ti nbe nu ofin Nigeria o iwo to ra le ti won ofi 30 meter si lese ti omi ko to ra o ti mo wipe bi joba o ba da si o tin kan ba sele ki se bi joba o be ni ki se bi joba abi en to lo ra le sinu omi ibi to mi se ibi settlement omi gangan awon eyan laya alawe won si to ma so pe awon lewe ka te gbo kan ta won sa somi ti o fi sun seyin nbo se ri mu ojo to ro lodun yin bi 2019 ni ru e ti ro seyin bi 7 or 6 years back lo ti ro be to je pe time ta ti ro pe ojo ti lo a tun wa pada so jo win to san to ru o ma fun yan ni time to je pe awon ni last year gbogbo bi logbe a le determine to ma sele a ni so pe to ma sele ni o ni ijoba ni won fi fun awon eyan ni ikilo lapotun lapasi e fi 30 meter sile ko to di wipe e ra ile rara bo se ri niyan e jo tori Olorun Olorun ni je ka fi owo ra wa ka fi ra fitina fun ra wa o baba jo ri mo ti de baba lo ke covid wa ninu abare e ma lanfani lati pe mi wole kaji police so nbe ni Nigeria on ko mi lo ninu wa lori 66 years independent ta nse loni amokun eru ewo won loke la nwo won la wo sale

0: ti pe
1: omo mi ki lo tu ku
0: omo luabi bread
2: o to ni o ebi na ti wonu eru yen mi o ri omo luabi bread inu e o se mo pa feran
3: e feran omo luabi bread sha o re o
0: thank you mommy
4: omo luabi bread ma joje
5: Sade deko ni gbogbo ebi yanbu radio mo luabi layo to polopo si jeri sawo eroja to sara lori ta fi pelu e ni bi ise gbogbo ni bi owo gbogbo lasiko oje bere fun bu radio mo luabi ajegbadun ni sa koroju koroju regino se lenu o ti wa ni gbogbo ile itaja supermarket lagbegbe re wo ati lori awa late ladugo re omo luabi bakery and confectionery lo se number 204 okiaroro iruju kwa dinan kesome ati ni plot 16 block

0: ni fun ibadun buredi pelu isera lori pataki o yato buredi ni o fe bi alayo ori ile ise wa ni o yato plaza lehin chicken republic lalagba kakure telephone 0803-303-5183
1: nipinle ekiti won wa ni chicken republic bank road lado ekiti telephone 0815-064-3082
2: ni ilu oye awa ni dojukoju st peter and paul primary school oye ekiti ni ilu owo awa ni dojukoju baptist church iyere owo ni londo awa ni PKM2 Ife Road Legbe Valentino Soka Filling Station ni Londo awa leyin Chicken Republic Jubilee Road Ikari Akoko e ma gbagbe eka wa tu wa leyin Chicken Republic Lokiti Pupa
3: ele kan si wa lori ero kaye olujara wa www.mcmackin.com.ng
0: o ya to ile ise McMackin Jewelry Limited don se buredi to dara febi alayo
4: eka bo pada lati eka polowo oja manager eje ka koja lo si gbogbo akoko merin ati biti ati le ri bread o ya tora
5: gbogbo awon eyan ti soju wa ni gbogbo akoko mererin na ni ati ri ikare ugbe jubilee agbaluku iyani ikaramu gedegede ajowa ati gbogbo eyin te nbere fun bread o yato ni ipinle kogi e le rira ni ajokuta to nbe ikaba ayetoro ati lokoja ati agbegbe to yi won ka e mo pe awon ero banisoro yi 09038678596 tabi 07068800264 e mo pe olaiya sori ero banisoro yi ni agbegbe akungba ikun akoko oba oka idoani idogun e mo pe olaiya sori ero banisoro yi 09133305834 gbogbo awon eyan ton wa ni akungba oka supare imeri e mo pe ero banisoro yi 09136487142 gbogbo eyin te wa ni ikare arigidi ogbagi imesi agbado oke agbe oyin omo ekiti iyamoye ekirin ade egbeda iyara igbagun ife olukotun ponyan e ma pe keni sori ero banisoro yi 08067282508 ni agbegbe agbaluku ugbe ikun akoko epimi isua ifira akungba e ma pe oluleye sori ero banisoro yi 07065452906 ni akoko edo ati auchi e pe olorun femi 08109386856
4: manager e kaabo pada lati akoko e ja koja lo si eka polowo oja ta ba pa pada de manager e je ka mu lati ilowo.

0: takam irorun ti de e order ke fokan bale sibikibi te ba wa logon ni o si koyin lara lese kese e download doorstep loni in lori play store ati apple store ka si deliver onje yin fun yin lo batan e jeun ke yo doorstep onje re lenu ona re ofe lo bade fun gba akoko fun alaye kikun idojuko sesi supermarket alagbaka akure nipinle ondo number won ni 0707-469-1997 doorstep jeun pe Louis Ronu, Chicken Republic tastes more.
1: E ka bo pada lati e ka polowo oja. E number te fi pe wa 0816251991 ati 0903436492. Eyin temi ni Tamak to ba je pe eyin ni Osaka Eko. E olori odo ati Ade Love. To ba je pe eyin ni eyin ni ke sadede ba okunrin mi lori bed yin ke yin de nlowo si ki n sarabirin lo nlowo ki le se 081 6251 9991 music loge lo. Hello hello hello
2: hello aku eto
1: o ya tojo e ba mi pa radio yin abi ki ke luru radio be ke lu pa bambam
2: Baba mu bamu.
1: Oruko yin.
2: Oruko mi Esu Akande lati Joka.
1: Mr. Esu Akande lati Joka. Ba le se ngbadun bread o yato.
2: Ah bread o yato ki so o ti le logun odun temi tin jebo.
1: Baba, eleyi te wa nje ikoni je ajegbeyin fun yin.
2: Ami o.
1: Monkey manager mi dada Abi lati Oyato. Senior manager. Owo mi mejeji loke baba. To ba je pe eyin ni ki le ma se o.
2: Ebi ti mo kan do obirin yen ni pe o je ko fi lu obirin yen ara oko e
1: to ba fi nu han baba to ba fi nu han tarakun yen o ba gba nko ki le se obirin yo de fe ku sinu yawo
2: e so pe gba to je pe tori temi na lo bi se
1: be ni
2: ta to ti salaye fun mi beyen tori mi ni fe to si mo
1: be ni
2: to ma foju fo na ni ma
1: baba patewo funra e ninu ile ah ori alani re o ori alani re e you e ti lore e ti pe meji go on son baba jo fun mi lorin latoke lohun
2: e ma ni wa le
1: o ya tojo
2: o ya tojo re
1: ah lati juta ogbolure
2: baba mi agbalagba
1: baba mi omo keke ba le se ngbadun bread o ya to
2: latoke o ya to ti le wa ni balala e
1: okay to ba je bi eyin ni
2: ba lo ti tombo
1: yes baba baba to ba je pe eyin ni ki le ma se
2: ah owo re
1: owo re
2: o bi le yo gboro mi wa le ah bala je se
1: ko si bawo lo se fe se
2: to ba je ni ma ko binu
1: wa koko binu
2: baba binu o ko yi
1: to ba wa binu ton ko
2: mo wa binu mo wa salaye
1: eyo okun wa bale e ti pe meta orin latoke lohun pe meta

0: Hello, ta lo wa nbe?
1: Egba be si o ti gbe.
0: Hello.
2: Baba.
0: E ku role o.
2: Ko ni baje.
0: Oruko yin ati bi te tin pe wa gangan gan o.
2: Oruko mi ni Adekoki Adesiga lati Odaro.
0: Bawo le se odo? Bawo le se ngbadun bread o ya to gangan si.
2: Baba, ah. To ba je pe mo mo yin dada. Ba try lati to ba je pe mo ni owo lati ra oko bogin ni ba gbe fun yin.
0: Ese
2: o yato yi da.
0: Ese won.
2: Ko legbe.
0: Ese won.
2: O je o yato joko emi ati ore mi. Ija kadi la fe fi si nigba to to. To so pe kin tun lo ra mi mo wa sa wole. O tu a fe kilo mi lati ri owo kilo fi ra o yato.
0: Ese won.
2: Ile ise yin o ni baje.
0: Ese won. Baba.
2: E ni kakunu lagbara Olorun.
0: Ami.
2: Awon eniyan yin wa nibi o.
0: Ese.
2: Won kin yin o.
0: E to ba je pe eyin ni. Se ma gba ki yawo yin bi okunrin mi wa sori papa nile yin
2: baba o yato mo gbo inu mi o ni dun but bo se sele o ti sele
0: ko ti sele
2: won ni ile ni lo tin je okuto ni dodo ma pe yawo mi
0: eh
2: a be jo so ni tubinu bi
0: okay
2: ba fo ni ji o
0: eyin a de ma lowo lo nti yin
2: ah baba ile aye kan ta wa bayi se ko ko me elegbe olorun lo le ba wa to
0: Ese mun God bless you. Eba nki awon Eko, Eko National. Eba
2: nki
0: Osaka.
2: Eba
0: nki Ade Love. Baba, gbogbo yin pata. E ni so.
2: Eko
0: niyan
2: o. Agbadun yin opada lo le se nki o.
0: Ese mun God bless you. God bless you. God bless you.
1: Ilese yin o mi jona o.
0: Ase Olorun
2: ni. Opada lo le yanjo.
0: Awon ti wa ni ti Tamaki, gbogbo won nu patapata. Eh kindun ko po soki bayi logbe oge to ba tudin ni onjo mejo lagba lowo Olorun a tesi waju mo dupe lowo lowo button mi owo re amulele lanre glory mo dupe e a ma lo dada lori eto yi ayo lo ba mdele yin re di won na lo le yin lodu lodumare mo nlo fun toni mi o ni nlo leku lowo mo nlo fun toni mi o ni nlo larun lowo to ba leyin te parapo pe mi o ni wa lojo mejo Olorun eledumare ba mi diru oran ko ba mi dile yin lori o da ni ojo mejo bye for now
3: I want lo o ni ba o se ka ma fi ku ya ra wa ka ma ba run ya ra wa ajibola ba mi dele o olotu o yato eto o yato lo lase yi o tun do ojo mejo ka ma fi ku

0: Ofuna to si lo ba iba pajawiri si orilede Saudi Arabia. Labala iroyin amuludun eni to je ogbon tarigi elere omo orilede Nigeria ni Richard Mofedamijo ti mo gba awon eyan mo si RMD lo ti fi lede bayi wi pe eko ile ti iya re toko pelu awon totoka ninu awon iwe eleyi to je ti wole Soyinka ati JP Clark oje ohun ti o mu ohun lati kora re ni janu to sin wulo fun igbe aye re RMD ohun oni iya ohun oni mo te mo leti daada wi pe ko won ranti ile to ohun ti wa en to je ilere ohun o fi lede wi pe eko to ko ati iriri re na o tun se anfani fun gan na lati le kora re ni janu bo se to ati bo se ye bakanewe ona ni eni ti ogba idije Big Brother Niger season 7 iyi ni Joseph na Otabo ti gbogbo awon eyan mo si fina ino ti fi lede wi pe ogbogbon ati oye ona ni onlo lati le fifi eyin Nkechi blessing bele ninu idije sekikan eleyi ti won gba ti won joja nipinle Eko fina ona je pe oba oju Nkechi blessing je nigbati won jo gba ti won jo bere sekikan ohun ni ayajo ominira orilede Nigeria ti se ojo kini osu kewa odun ta waye nigbati won fi oro wa lenu wo fina oni bi gidigba Nkechi blessing bo se to ohun na ni ohun lero lati ma ba lo gbogbo awon ilana ohun sugbon to je pe ogbogbon ohun na ni ohun fifi eyin re bele la balaire daraya ajo eleyi ti ohun ri si awon ti o je adari idije ere bolu alafesegba lori papa ina ti se ikilo fun awon adari ohun norilede Nigeria wi pe ki won dekun mimo se awon asise kan ati bi won tin tu ofin lonodi ikilo yi ohun lo waye gege bi won ti gba idije bi mefa ninu sa idije MPFL todun 2026-2027 nse ni ase yi o ni Mohammed Aminu onogbe sita ti won si to gborin fun awon adari ere lori papa kan fun igbese won ileyi ti won gbe nja bi ta ri mo ri lori iroyin asale wa fun ti oni ade emi la wa lo lo ti iroyin ope yemi jordan lo mu wa se ti gbo yin orun ayo lasun o da ro o.
1: Ladies and gentlemen, she's heading into episode 12. 4 hours of non-stop streaming. Surely she's going to bed. No! And now she's live on TikTok.
2: Wait, this all finished? But I bought 7 days bundle. How did it finish in 2 days?
3: That's the thing, Jane. 7 days is when your bundle expires, not how long it must last. How quickly it finishes depends on how much data you have and how you use it. Get it? Keep track of your data on the MyMTN NG app and live it 100.

0: yẹ ja tun se ba se se se ti se tan ama tun fura wa lamba je lale oni
1: so
0: fi je pe gbogbo sister party ko ke
1: da
0: lowo lohun ma do wa pelu ye ke je je o re nikan bi o wa nu ile ora n gbo mi o wa n jo ijo yen eyin gogo lo mu n ba wi yes now mommy eyin mu n ba wi yes now daddy eyin mu n ba wi na bros o ni mo n gbadun side yen
1: iba para pa sise la yi lowo lasan la se lagun

0: ti se tan se ka jọba fura wa ka jọba fura wa ni
1: aya ma wo bi
0: ta abi ki n kokko ju temi le fun yin eh eni ka jọba mu fura wa le eh ko si wahala o ya
1: se ni ka labe manda
0: awon temi o ki n paro o awon temi won ki n paro
1: labe manda be
0: sugbon ma mu le to ba gbo mu le mu le awon eyan kan ti e wa to ye pe king of lamba ni won ba ze ni king of lamba o la ni queen of lamba koda a tun ni prince of lamba okay now o ti ya na oh yeah yin te mi e fun mi lamba o ati ko lamba re o eh yin se mi e fun mi lamba o ati ko lamba re o hey 0816251991 0816251991 oya ta lo wa nbe
1: ama bi soro ki soro
0: elo e ka lele o
2: elo e ka le o
0: e mo ka le
2: a gbe fun yin o
0: emi na gbe fun yin
2: emi ni won gbe ni fabric ni gbara odo
0: ni gbara odo
2: ben
0: oya ki lo sele gogon
2: ni ameni mo se mo ba se meni o wa ni bi mo wa ni ba bi ta o ni jeta ando wa ni ti mo to wa le yan mo wa yan to se wo yan se ki to wo yan pada fa pada pada fu
0: e ta ba wu yin ni e se e le da pada to ba wu yin ewo ni temi
2: ah mi o se da pada fun o ba ti wa go wa je meme
0: ki ale han bi mi le re si ki wa je meme abi ki le bi
2: be wa je meme do da meme wa je meme
0: e ma je nkan yin se ti gbo
2: ah mi ma je nkan mi o da bo e se e ba tun mo je ti
0: mi na gbe fun yin obirin to ga yi fi ko lo 0816251991 eja wa lo mi nbe hello
3: hello pe mi joda o
0: present sir
3: e wa pe to
0: e seun
3: ani ni ijeta yi ni
0: ni ijeta yi
3: ni ijeta na ode yi
0: ki lo se ijeta na ode ah o ya ki lo sele
3: ijeta ti tinubu n ba yan soro
0: eh to ba wa soro
3: mo ba lo gba tinubu ni oju ni ijeta
0: yi e ro emi e ma ja fi yen si se ti gbo e ja e rephrase se ti gbo eh e le so pe e watch e wonu television

0: e ja wa elomi emi ti ja yin emi mo ja yin ku nbe e ma ja fi odide are orilede e ma ja fi e ti ga ti e 08162519991 emi mo ja yin o e ja wa elomi hello
1: e
0: ma ka le
1: e ku eto
0: e ma seun
1: o ma je le
0: ki lo sele
1: a fe se ku mo
0: e fe se ku mo te bi
1: Benny, awa lo ra toki. Baji ra toki yen. Awa kun toki yen. Adin.
0: Eku.
1: Aku sinu kula.
0: Edin. Eku sinu kula.
1: Ibati afe je toki yen.
0: Ti
1: awon alaba ti lo. Baje si kula ni yen o. Bi gbogbo toki te mo je fo sita won.
0: Na ba fo, o nka luku ba fo ati tan. Atori na ba fo jade e pele e paro na oro be le be so te paro mo mo pe paro sa sugbe mo mu le sa mo gbe fun yes sir
1: e mo keto baba mi
0: e seun
1: oruko mi ni woli david solomon
0: woli
1: emi be lati lo ka
0: ko yo sele gogo woli o e do dede
1: e ma pe mi paro
0: ori yin wa nbe oya
1: ni ka bi odun to koja ni mo soro yi
0: oro odun to koja
1: be ni odun du sele ni emi
0: o wa sele
1: aja mi ti bi mo o aja mi bi marun
0: bibi nbi
1: ṣugbọn igba to wa bi marun bayi o wa di role mo sare pe awon kan wa pe bi pe ki wa ri awon
0: okay
1: mo de ni kini mo se mo se ni won ni mi o se
0: aja yin to ti lo nyale
1: wa debe aja lo o ka ro fojo sun ni
0: okay all of it just
1: pe bo se bi mo pe mi o gba card phone
0: eh gba card
1: mi o de gbe o lo hospital pe mi o de gba iya igbe ti phone
0: eh
1: o wa ni opere mi jo da ni nurse to de ba mi toju aja yen
0: temi wa je nurse abi mo ni nurse
1: awon aja ki won bi mo sile ki won ba mi le ma gbe se ise toju e
0: ah ah
1: ba mi gba na ni fun won
0: mo ah ah ko si wahala ko si wahala se ti gbo ha emi ale mi wa je atoju aja e gbo lo lo gbe fun awon doctor atoju aja
2: ekun oko baba o gbe malu mi
0: hello e ka le o
3: hello
0: hello
3: e ka le
0: e seun
3: eh opa yemi je oja ni mo ba soro
0: emi na le n ba soro yi ta le mi na wa n ba soro ki lo ko yin
3: ah idi ada lapo lati di mango
0: ni iya ada lapo ni di mango
3: lore
0: ejo e ka mango kan fun mi nbe yen
3: ah lale na le mu
0: ah bi di mango lewa
3: o ti pe ti mo tun pe ti o wole
0: olohun
3: se lale
0: e wa wole lale yi
3: ah olohun se inu mi dun
0: gan olohun seun mo patewo fun yin
3: o sele pe mo lo so ko nje ta ni
0: eh se mango le lo ka
3: rara
0: okay.
3: Mo fe sa ogede
0: okay
3: ti mo se de di ogede ni
0: eh.
3: Ni paro
0: Get in this far, that's okay. Ah,
3: Mumma, okay. I don't know, okay. Ni mo ba ni
0: oh, looky, Benny.
3: Baba, no, Bay, only Dama. I want someone like you.
0: I want Kai. Kai.
3: Dama, last you get it.
0: Now, back, Bessie, not you. Kai.
3: Ah, and run on you.
0: Little Lodi, or get it,
3: O je nti mo ri o.
0: Kaish, e pele mo.
3: E pe.
0: E se won ri nkan oju won ri. Ah ah, ke o gede yen lo ki gbe ni. O ni o ki gbe.
2: Mo gbe fun yin o.
0: Mo gbe fun ma, se ti gbo.
2: Okay.
0: Ekun.
2: O. Ti wo ti wo.
0: Hello.
4: Hello, e kale.
0: E mo kale.
4: Yes.
0: E se o ko yin we ti pe mi.
4: Iya Daniel
0: lati Mure
4: Kiti.
0: Iya Daniel lati Mure.
4: Benny.
0: Kilo
4: sele
0: Iya
4: Daniel.
0: Ah, leni
4: ni o.
0: Leni. Eh.
4: So won ko na je na yo sha wa se. Awon ko ba na ti fe sun awon isu ton sun yin.
0: Eh.
4: So ba sha se ton generator ni awa fi shaga Nokia ba se ki ba awon isu yen ni o de jina.
0: Lo ba jina. Kai.
4: Benny.
0: Kai
4: de
0: to ju ti se ka fi ranse si ah e ma je su te fi e ma je su yin ah

mi ni wi mimo wi gbogbo eni tin sise ti aye di eru wo le lori tori ajaga re rorun oun ni jo kasapo toli sho ini center montelo destiny restoration to wa ni ibadu owa lo si street iwaroka koko ni pele ondo o npe gbogbo eniyan nibi tolorun oba tin lo wo li re bi o alamoye o seun ti ni agbara aduwa ninu ile ijo si ohun bi awon akoko isin wa ti lo ni yi o ojojo tuesday ni eko bibeli bere lati ago marun irole si ago mefa irole wednesday akoko lo sosu o ni adura ori oke pelu ifami oroyan ni ori oke to wa ni isale ile ijo si wa bere lati ago meje owuro si mejila osan ifororoyan yo wa fun gbogbo eniyan every wednesday o ni adura ori oke ojo kini ojo keji ati ojo keta ni ososu o ni iso oru agbayanu mo nwaye ninu ile ijo si wa friday to keyin lo sosu o ni adura osan kan oru kan ye last friday of the month friday akoko lo sosu o ni agbayanu adura fun gbogbo awon obirin ago mesan owuro si meta irole lo mo nwaye sunday keta ninu osu o ni akanse adura ta pe ni I possess all my possession ago mejo aro si mejila osan lo mo nwaye ifororoyan yo wa fun gbogbo eniyan ojo akoko ninu osu ni adura irin orun bere lati ago mefa owuro titi di ago mejo adura asale ogo tin gbe ogo mi sunday to keyin ninu osu keta in lo mo nwaye ago mokala asale si meta owuro ago mejo si ago mokala ohun ni isin ojo isimi ninu ile ijosin wa iwo na gbiyanju ko darapo mo wa ninu ile ijosin wa.

ile gbogbo le oko te nbe labe le nko wu won o kan fe kan fi ile won oja kota oja grafo ko se foundation ile kankan nbe o on to se ni pe nfo kota o te gbogbo e bonu awon sare won ni an kuku ni an se kini ni an ba kan kere ori re en to se nse lori ibe ni pe en tamanto ma poro ka ma tamanto ko nilo wipe a sese nse foundation an ko gba ko awo tan gba wale a lo ti ma wo ko won si ma nu njojumo awon ko tin lo e ko lati ilu ibo ti won ko de port ibe ni lo ma ja won si awon to kubo to le nle ni oko to je pe salesa enu re ngbo ba ti kokoro bo omi o ma jade latenu re leyin

adufẹ won pede bi omo elede won yan fanda lotun won yan fanda losi o wa duro ni gbangba awon agba tori pe awon lola mi lohun akoko to ko laaro kutu ire lo bade ire na ni mo bade lajale toni akoko gagara ni won pe keyi tin bo lesale o maga alarere ko palere alarere ko parere olode gbode ohun awon agbagbalu eku le se daada ni mo ba yin idagede gudu ni omo ba agbaja aye tin bere pe ki le ri o se ri se be rin yaso e pe ki le fo o se fo se be fo yadan se daada le wa nile yi mo ki yin ni gbogbo ilu to ba tin

atepe onlese ntena mo kiyin ni gberi oku mo teyin kini gberi osa animo wa kiyin ni tete lute ni bile aye gbele aye de eniyan ni nbe ninu eniyan eda ni nbe ninu eda gbolohun awon agba to so kale teda kan mo bi to ti n jade wa ni bende kan ba wa lohun gboju boya to lohun o pa bedi ohun o pa bere ohun o be gidi na be so fun ton pe ko si medo tori pe ohun ton sala to di orun wa oni ohun ti nba afefe wo ya ajaye jamo ki yin o ni gbogbo ilu ipatapata se daada ni mo ba yin lose to koja alori ofe lati tepepe eto gbogbo awon eyan ti a pe mi leyin eto gbogbo won ni mo gbosoba kare fun tori pe wo pe mewa nsele loke ipe ni tokan lomo aiwa kan wa nla fi nilo lati tubo ma gbadua pe kolorun ma je ki bi okan wa e ma tule tule ke tule debi koko awon agba wa e da ba foju kan ikoko awon agba ni omo nti won pe lohun awon agba nbi aye nbe eniyan wa aye niyan sa be bagba aye niyan ma be bagba aye lo nbe ninu aye taye fi nsalagbalagba aye ohun kan na ni nbe loke ye pe yi to ma dari orun fi se wa won ti won fi se ra won nibi atemi ateyin a o ni re si gbe ku aye ko para yo wa fi diri ko fi de wa ase wa Olasukami oku ewo ewu ina ke upa awodi oku ewu Olasukami a fi ashiri bo ilu leyi ti isele yi ti sele Lekiti bi abajo ta fi fe fi ashiri po ni pe Olasukami fura ra e o lo tenu bebe tenu jewo pe ka bo asiri awa la ni bo asiri ika mo won ba ti te ika e ja tu ika jade amo ki lo wa de to fi ni ki a fo ko po lasiri ai o ma se o amo ka dupe ni reyin reyin apa di ofona ta ye gbe soju una ni sale na ni gogo ogba ti an ba ti ndana le lara re ngbona Olasukami boyo adupe amo ko to boyo kini toju ri eje la ka jo na nbe ka yo le gbo bi arin ipile Ekiti ni aye o la bi Olasukami si ni bere pepe ile aye amo nigba ti nkan o fe se aburo baba e lo pe ki Olasukami ma bo ni ipile Eko igba o de lu Eko Olasukami ja fita fita o wa sare lori pe ki gbogbo nkan o le baada adupe ni reyin reyin ni bi aburo baba e ba wa se si nibe na lo wa igba owo Olasukami ngoke o mo yawo segbe yawo won ni ko wa segbe yawo ni ilu ede ipile Ekiti ni aye won lo segbe yawo leko ibi Olasukami ti koko kagbako aaro kutunu ti mo fi so fun gbogbo eyin ololufe wa wipe idari ito ni Olorun o ni eja ma tele e si gbadua bo ba jele alawo le mo ya ya bo ba si jele aladua ni e mo ya e tera mo bo ba wa jodu awa agbalagba fa ton kiru lori awo ti won si bo Olorun soro te da orun gbo ti won e tera mo tori pe mo du mo fi mo yi mo wa ibi kan loko pada doriko e la fi ngba ladua wi pe ebuti ayo oni koko wa ogunle si ohun ojuri lori oro Olasukami nigba o segbe yawo meta sele eje ko lori meta la sele egbegberun sele lo ntoju Olasukami ri igba Olasukami pari igbeyawo to pada bi ise laarin ojo meje ni won da adu lenu ise kilo de oga won lo wa bi se lenu ojo melo kan ise ile baba e lo pe ni oga mo ko we emi ori we eyi won ti e ba mi lojo ko le re odin di osu mefa
oni lasu kan mi fi wa le leyin igba to pari igbeyawo kilode e wa ji awe ni to wo to se pari igbeyawo bo to hun oba ni ajeseku ni koro bi kan ah je iyawo to se se fe ni tutu o sigi je iyawo ohun o ni gboju soko keke ni ru eleyi to ba la lo laaro aye hun ati ri opolopo igbeyawo be ninu awon isele tam babo lawon ilu mi ana awon ipile mi atiri igbeyawo ti won se laarin odun meji to tuka asitiri igbeyawo ti won ti wa nu e laarin ogun odun to pada tuka sugbon gbogbo ta fe fayo nipa lasukan mi ni pe leyin igba aarin osu mefa lakalaka nakanaka kasare sotu sare sosi oni oje ki igbeyawo lasukan mi o dojuro tori pe aya re ku o lodo re laarin osu mefa pirehun ama ninu kukuro to kuro lodo e ke se laburu o o kuro lo sodo awon obi re nbo owo lasukan mi o fe tenu lasukan mi wa gba we pe lai abada ohun oni toroje lowo anu bo ti wuwo re gbogbo ipa gbogbo ona gbogbo igbeyanjo le lasukan mi wa fa lati pe ki gbogbo re o le jora won ko to di wi pe lasukan mi ri asiri ai duro nise ai bere o na nise amo leyin osu mefa ti lasukan mi ri asiri ogun to ja hey awon ara bi tu pa emopo lona meje ototo oni won fi lo gbe apadi ta soro re ye ti o gbe sabe ofona enikan ni to ba ti wa dana ewo bi apadi bi o ti lori ofe lati ma gbona lalala bi lasukan mi ba wa joko ara re o ma gbona ongan mo para o ngbona leyin igba to lo ile ewosan to lo gbogbo e tan gbogbo ti o so fun lasukan mi ni wipe ko si nkan kan ti nba aja be eyan ba wa joko ti ara re ngbona lati nu wa to mo pe nkan seun lai si oro ronu ka gbe yi nti be eyan ba wa ni oro ronu a pe high blood pressure iyen ni pe eje re o ga oke nu leyi to le gbemi lojiji amo leyin igba lasukan mi ti ri ojutu sogun to nja leyin ojo meje to se igbeyawo ogun wo lo nja lasukan mi mo nbo lori e amo mo fe kikini kan oye eyin gbogbo eni to ba lohun o se ika so mo la keji ko ntohun ko mura tori pe ojo ati sun o lebo kaluku ni o si gbere gbogbo to ba foke pe yi to ti dalara temi ti yin ni toto nitori akoko ta ajo ni le ha aye ma nika o eniyan buru eniyan nika be ri koko dudu loko eni mo fi so pe ka e ma se aye se tan ti won deru re dira won omo araye oni fe gba fu wa loje omo araye oni da wa sinu adanwo omo araye oni se wa se balase bolo ohun oju lasukan mi ri leyin to su mefa akoja ti won da pada senu ise leyin ta da pada senu ise lo to so pe ara ngbona lati nu wa to dele ewosan ti oroju tu sogun ti nja wa wa bere si ni saka akakiri amo nibi lasukan mi pada ti roju tu ari osu mefa to gun ja ile aye re na lo tun gbera nigba to debe tan ni won to wa so fun wi pe awon meje ototo no nbe ni di isoro e ha meje won eni kan wa nibi ise yin o nlogun akoko eni keji o ni yawo iya re awon ni won so papapo ma won maru ita iyan ni yo ba fi so wipe bogun ile oba pa ni to de kan o to be lati panu bogiri o ba si lanu alamgba o le laye lati ko wo be lasukan meji akopo de bi pe ojuri won wa bere si ni sa ka won ni ki o lori wa gba ki o wa wo e ma je nda ko re lori afefe tori pe lo wa yi wa lo wa ton wa lo wa ti bi wa ti gbogbo re to si pe ti won lore ofe lati pe lo re won wa je ko di mimo fun lasukan mi pe fun rara re o fuku foju gan ni gbogbo ogun ti ja opata amo gbogbo won pata ni o wa bo ni bi to ba wa ti won si fese meje ji ku won kunle lori ogun ti nja ti o si ri gbangba wale a lasukan mi ni ko sewu opa kiti mora o si gbiyanju pelu bi o se sowo lowo lasukan mi o ma tatamora o si se gbogbo ntan ni ko se patapira

tole olodun egun tori pe omo alagba o nbo wa rakara lati fi je ko ki mata yin eyin ololufe mi hey nkankan lodun ni fe ni se mi ara ale olori ofe lati dele gbo aje ti wa ja ti nja ti ja ti raga bo mo re nidi je mo wi pe ko ni dele wi nkankan sele leyin ojo meje ti lasukan mi pari gbogbo ise yi awon wo eyanwo ni bembe o ni jaya ti nbe lodo lasukan mi nigba lasukan mi o fi pada dodo baba ti en pe ko wa akutuku lala alu bo ti wa dodo are agbomola nilu ado ekiti gbogbo ara sukan mi ni wu gan e je mo pe lowo wa olooto kan soso ti nbe ni gbogbo agbaye ma fi dudu pe fufu ko ma fo lolo fun bo ba ti ri mi ko wi o wa ologere nta nkan sele kini nto sele awon meje ototo ti won foju lede lori oro lasokan mi fun rara won ni won tenu o jewo wi pe bayi kasa bayi kawodi awon ni won pelu lori oro lasokan mi tori pe iya iyawo iya re on lo mu esun re wa pe bo ni omo okunrin ti a binile yo se ni se igbeyawo nile ti o se leko akoko nu eni keji to wa nidi ise awon agbagba ti won bembe na nu ti won so papapo wi pe lasukan mi tun lori ofe lati se igbeyawo ko to fa wo laso e wa wole aye ewenu leke ewenu okoko to di pe asire re tu e ja dupe pupo lo wa ri agbomolo omode baba on gilas tori won se gudugudu meje yaya mefa beyin na ba wa ni soro kan ti o mi tori akoko wa e gbera nle bi le ba ti mo e wa yoju si ari agbomolo omode baba on gilas bi ki bi te ba ti gba wo lo ado ekiti e pe lo si ologede police station be ba ti de be bere lowo enikeni podo omode baba on gilas le re

Nto yin didun ni tado, didun ni tireke. A ni to yin senu ka so pe ko dun. Adun ni gbeyin ewuro. Oro adun adun ko ni ta.

Bakwa Bayo Mi Thompson Jubril Ibrahim Enyantemi Omo Bibi Ilu Owo ni Eleyi to fi Ilu Akure se bugbe Si baja o ti dagba to Ni aja ko si bi o ti dagba to towo re o ka jimere lori igi iro ni mi o gbori e wa gbona aba wa pe won e pagbe sibi to tin daro baba pe da ba soro pe won e paluko seku soso bi se mi ta won jibiti la nwi o e je ka la daada ko ma yera wa bo se je niyan e le nbe won mo kin ni bi e wa te gbe tin gbo wa Hey, yeah, yo, what?

0: baale ile yi o ni ku
1: iyawo oju oluwa lo le to
0: awon agbagba ile yi awon agbagba obe ota ni won o da ye da fun won ni morere agbasa
1: oju oluwa lo le to
0: abu fun won ni morere agbasa

abawa olodu tokeodu kabiyesi baba adebayo ketiku enlembeun baba wa jp abidakun konbe oji gelo engineer kimbo bola kimbo wale ose ni edumare fulobirin ti e

0: baba kere wa de balẹ kasagwa lori itoju ilera ati aile se dede olomo okunrin nikan soso chai chai chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ilu dada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi pe o ti wa so da ku rete lodo olurufe re baba kere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo ofira idakole arara ti eko sun lo ope eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun aya ti nlu pipipi ma le gba se o wa tese to kuriri niwaju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero gbalode tun ma so bi tin kan lugo si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o futu fe teni ki se ti baba kere wa
1: ile ise baba kere wa aka stand action koboko wa ni waju continental guest house ni lua kure telephone 08164122777
0: baba kere wa wa pe mi debe
2: bazo olorun ma jaro bo aiso
3: Boki onile boki alejo ani faisan lo gba oruko ti emi ni babangana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude kude to wa le ma ba iwo lomo okunrin ja kon si mi
1: ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
3: phone number mi 08164122777 77
4: kila mo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin nikan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin nikan soso lo sise fun o ti nkan omo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e sada re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda suke suke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin nikan soso aiso ti o gbogun olowo ni fi se wa gbogbo nkan ti o ba le ma se wo lomo okunrin fe ko gbiyanju ko wa ba mi egunje egun osajo osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lowo baba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable to ti ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e sara re o gbe dada agbore o le kan bi agbo abi e sara ti re kere ju ojo ori re lo aja fo re o le gbe dada ma fi dagula
1: mo wa ni waju Continental Guest House, Nepa, Nilu Akure.
3: Phone number me 08164122777
4: ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi re ni gbogbo igba e ri keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fin bi so fin re si ko po to ba fi dagula boya won se eyo e marun e mefa ki le to mo bo se se eyo lo se mo mi abi ti baba e re se eyo ti e a ma ta a ma yun e ba fi dagula gbogbo nkan ki nkan ti o ba ma se ninu ago ara re boya ara nta eni abi ara nja eje ni abi nu re nkun ni gbogbo igba orukun ru eni orikere ke ara ru eni abi ati rin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni ipenija ninu isu ara ni iye olomo okunrin ni pe ko ji lowuro ki nkan omokunrin re ko duro dede to ba ti ri pe nkan omokunrin yo do dede a je pe aisan kan wa to nfa a ipenija ninu isu ara ni se mo pe ogun kan wa nu moto ti a n pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e olo ma nfa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to mi n gba wole omi o ni le gba be wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu isu ara omo olomo okunrin isu ara kan wa to sise pato ti isu ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomo okunrin ma di boda suke suke abi won ti e ni aisan ti a n pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
1: ni iwaju continental guest house nepa nilu akure
3: phone number mi 08164122777
4: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kaakiri ti olomo okunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija titi e o tiẹ ti fa ese re n wu ni o le sun daada bo se n sun tẹlẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ko da elomi to ba logun lọwọ asise ti ogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mọ e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo n se o ka to ogun ta maa fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju ọlọmọ ọkunrin nikan ni ti ẹ bá rí ọlọmọ obìnrin ní ọdọ mi bóyá ó wá nítorí ọkọ rẹ kan sí mi.
1: Ní iwájú Continental Guest House Nepa nílùú Àkúrẹ́.
3: Phone number mi 08164122777 lẹ́ẹ̀kan sí 08164 12
4: 27 77.
5: Adaba FM, I like it forever.

0: le seru olola mo
1: o ke laye mi wa
2: o oruko mi ni Grace Balogun lati Akure ni adun to koja mo wa si bi mo pelu awon to nwa omo mi kan ti mo ti se gbe ya fun la odun marun mo wa jade emo wa ni lucky mo je kan ninu awon ti baba pese oke pe ko gbadura fun awon to nwa omo mo wa
3: oke ina de lo mo to tun wo mo
2: be ni sir mo wa gbadura yen fun omo mi yen o n sa nkan omo mi bi mo mi won ni ka mu kan mo wa mi kan mo pe pampers ti mo mu wa pe o po mo sa gun se ya lenu olorun me session to se ni July yen ko se mi mo afi gba to olorun ba mi fun lomo meta
3: e bi bi e ki
4: haleluya
3: mama lawo mo pe pampers da won ko la nipo
2: pampers yen mo ronu ronu pe kini ma mu bayi fa won alakowe mi mo kan ti ma mo ja won pe gbogbo olorun lo pampers ba ko pampers lori gba mi mo di si lai lombard mo sa wa si bi pe olorun o omo mi o mi fe ku cup mo mi kan wa ko ma lo mo o ba mi fun lomo o de se osu gan ma se to me se jan to je
3: ni la yen me ta se yen ko se me se so mi mo gbogbo yi to won omo leyin pade yi oyun lo ku te ma ni